0: 3 horas diviti 8 minutes. Alo,
1: Alo, Shemwadi.
0: Unejua shimwene bundia?
1: Bundia, unemuja uje bala kadangu mbande.
0: Karibu, karibu shimwene.
1: Ah, ajimwe leo wangadi ulombela.
0: Wakumaldizi ya utuwele.
1: Leo wangadi ulombela, leo. Vele kuleka bari.
0: Ambitu kumigunda kuja wampepe kundayo kwa hapa meri kukurula, lulurenga, vanashe kulela na vile ulombela ni nga ukomboleka.
1: Ha, lakatu ulombela tusiwele sino nyelo.
0: Mm-hmm.
1: Ulombela siwele tusino nyelo, lakatu vile sino nyelo tuvangadi.
0: Shimaltile vile.
1: Vile mo sino nyelo tusimarele vangadi vile. Lingwa vika nane vile wateaka lopele mitala, vile mo niji alewaviti, itala ya kujile jetu ndoi si pini kujikuangadi ya poka kuendeli.
0: Mm-hmm.
1: Kuliko kuambadi jambadi jimpebe ni kwa jile mitala, jile ngawa mitala. Pele mo kuhita kwa hivye ni kwamba kuleka.
0: Wana shee utala je.
1: Iya hii, kwamba angawa pele mo ya wana shee. Tikungo tu pele mo tuwa ujionari se ulombela. Paa wana shee.
0: Mm-hmm.
1: Pele ujionari se tu ulombela ngawa wana shee. Wana shee akadi yoyo.
0: Ano na vile wanashe unu utenda gana uli.
1: Eh?
0: Wanashe ungati shala je, patati oshepo, taka lombele kuinebo.
1: Rano vile mubo, ni ulo vile watu amire tikukudia wanashe. Kati ya umuanja vile ushaji wane tabu.
0: Mm-hmm.
1: Eh, vile umuanja ushaji wane tabu. Ami mwa wanashe mwa umuanja ushaji wane tabu.
0: Gapo kwa.
1: Hehehehe.
0: Kulebe la vile mubo. Ngati mota uwezi trope bari mama wakukana kuenderia.
1: Mama wakukana kuenderia mota. Velemu bari, wamba kunyakuka.
0: Utechituka tajile gazolina jinenda ayu yu kuhine.
1: Jema, toka tajile kuhine ya baba, yukweneke uti kuridi luwaku.
0: Izi yen.
1: Niko mwajimu chitu chikwete, ndata larimu chikwale jembezi.
0: Mhm.
1: Velevo igobola utishindu ishe velevo ishe vamberi.
0: Mundu zile.
1: Mundu ishe velevo averi lati ya kutipaka mwana wana ishe wakwana watatu.
0: Ano watatu natu vile paku vela.
1: Velevo ngayi manyeshi ilu ishe ya ujititeka ve.
0: Mm-hmm.
1: Nikungu ilu ya hidi ele kanga ni atako yasha alume wananya matome bari ya kuwagadi mazengu.
0: Mm-hmm.
1: Na
0: velevo ninga manyeshi ilu ya ujititeka. Ano bende nga kulundishi la shimwene, ati ni kwa atendi la shana rautia wanga nga uti nga kusaka na mbonga na vashene. Uwele wazimete.
1: Mwameshe mwadivelemu.
0: Ui. Ano nagashalume kwa kulundishi, nagamba asha kongo henga kumbleka kwa kulundishi.
1: Iro, na jimu marito sinu wa ikuburi ya. Kwa mba kutimwelemu maribu geto atuvelemu vika na velemu nengati shangu vika ngana nashua mu.
0: Anai, wadinona yuku mpoteka kwende tukarola kukwa, otika nchalamila yeti?
1: Nchalamila.
0: Nchalamila.
1: Kavitibabe nchalamila yunangai yikama vika na, jamani, uneja ni meshe kuluba. Ani meshe kuluba nani ingule bari belevu.
0: Beshiwela aneji umi.
1: Uneji tungadi.
0: Mm-mm.
1: Bari velevu kwa kwa nipela velevu kwa hati kwaneka mwanjaa wakati uviria, kwaneka mwanjaa wakumula kwetu.
0: Yesi yeni.
1: Bari mwanjaa wakwa amba kunyakuka velevu bari.
0: Iya, inga nanyakuka hati uziye jijamani, vane paka unukurogo la vane.
1: Haa, velevu ilo ya tijeji vee kumula.
0: Nga naji umula.
1: Ya, yazote jemu kati tuwa
0: hika na hati. Yazote, paka jinenda avi.
1: Asante.
0: Asante, asante.
1: Niko avika nila
0: baba. Asante.

0: 3:43. Alô? Alô? Alô?
1: Oi, bom dia.
0: Bom dia, tudo bem, Shaudi?
1: Senene, eu já estou a cheirar, Shaudi.
0: Ah, tudo bem, Senene, tua mãe é Dina.
1: Dina, você me vai levar para o viagem para o aeroporto, vou.
0: Ah, caribu, caribu.
1: Ali está, ali. Eu dei que nisso, eu te mandei a galinha, a gente não está manao. Uhum. Kwa ushiria mwana na gadi nga hurala kubeni kurore la gamba atawu ina mitu nga ugamba kutama ni kulondi ya gawana siya nkatidi nga yuhu ilan
0: mhm
1: ni wabu batibu kwa jivu kaini zira utibatibu ngubata shibanja ini nga ngubata wana udi igawa ni wabu wabote habari shibata jembi ya ili ulumbeha nipa vivanga diti ya tapano vata wako kando wakwe gano vimbu ujo ni panubule ula jihine ini ili shenene
0: mhm
1: ujala lari jutinyi ulumbele ukura uri ya nabona kuhibanja ini ya ni maano ganda andi kupatikana ano tu kutia lese mwino kumpuka leo evangeli pae kama le ditari kuma evangeli na ni ijimishi mwishi mwishi kukwezi
0: mhm
1: iba na kutia igawa ni enti asinda mejibula mpata jembi ya ni kumpuka udia ugedi wabula kubiji ugedi ngadi kalbawa pata jembi ya ni nagangara kutikula vijokula gane jojo mbiya ni ingawa tubale wabataka na ulo mbela ni igawa ni utipari ngadi kano na jishine nuti chine jo ulo mbela auto kadi wati wana sala je atwi wana singa kura kwa la gari jo wana singa gari kula ga sala ga sala gari ari nana ngolo mama bo wana che
0: yirien
1: kini kini ti jiri na ide ti hombo le ga tri bala maja la rata ndia ti wati kana na mbo ya ibi mani ibe e yan ni bwana ti ambi tuga kwa sha ari shile ga ti ga tuga kuri shila tu
0: olombela wa ulaje
1: olombela wa ulaje tu nana ngolo ga olombela bala kuri zana vetu wilo olombela ngolo kuzikongo vini ri kupatikana.
0: Okay, na mungu shikongo ni ingaba kwa te bambike ni kushilumeko hili.
1: Kwa shikongo kwa leo kupaka yungu na kanda.
0: Kushilume ni ngurabi kana watu ye gambe jo kubiriri la mwapiti no na ta abuangao njende jena hao nta kuendezi ya moto kajunga na kuu ya kote ya bahari ya zante. Bula tuzisi. Kwa Asante pagine da Santa Santa Santa Santa Santa

0: Minutos, liebe Leva Kudere. Hallo.
1: Hallo, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, Salama.
1: Ja, no, ko shi lwa ka tukumanyu.
0: Eva kani. Owani.
1: Owani no. So dato meninyo la matanula mwili to mulipungwe. Kani to wani kino zinyo hai.
0: Kiri Salama. Salamu para tani.
1: Nari o pakera mkalini muri wa mpado nivoni ya oto ilu sentra teke neka.
0: Asante.
1: Tani, ama antinte ya lawaza ane gilerda ziniji. Ni maluku dori wengi o tene ando koto amkuyua Maria Fazenda. Alu usha videla. Maluku dori o tene to niyasa wengi akende salamu haga eyo. Ando koto aditu aditu onkala one opebani amare ananina anahalato onkala one ni ana opedra di oru ana ajo yakele salamu haka anamvakarea yakele salamu haka akwaka wenu nansu watera obere wenu anamkawa anojampereke yakele salamu haka Okato manaka o kara o maputu o niwa chinti manchena e proprio di kalawa dina akele salam haka ni musina awe akele salam haka manaka Rufinu Sonia Anabela Marcelinu Lindu Aginardu Ngago Martin ne ora to Martin ji Usha Luisa Otilia ya kende salam haka muna ka to ni wa Mariano Kachope ni to mpewa ka tambeo ni wa Estrella Kachope akende salam haka Nta watu ote le yawe na kiwawi yawe lotata na kajope karomolaki ni kaharomolaki ni enshivilwa ni miyo ni yao to enshivilwa ni miyo apu ya enikazire nari yao to enajijamia ano vahintowa eto ato apu ya to ya kurumuwele miyano kiniki kotele wavo asante
0: asante

0: 4 horas 21 minutos. Alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia, Shemadi. Gerano.
0: Ah, watulio, yu wali ajetu.
1: Ah, na ula, ula, u.
0: Karibu, karibu, wana wani, mele wa uja uije u.
1: Aiche pa u sura timurani uchechu wa kumatabu sahibi.
0: Ah. Sano ya salamu, ashimwene karibu.
1: Zari salamu, rita ndu nyumba kuno salamu, urosa. Kribu niri apatala kubo marengobo. Mili apatala chimwene sura timurani uba sebe na alamu. Mwanangu mchezi ulugobo asani faidi matabu. Kilepo nili abate jebe ide na ana luwete adogo. Nili abate chimwene Rafael Antonio Katema wala kaziye Antonio Katema dae tonye Antonio Katema ni chimwene wangusema temeze salamu. Kilepo nibana chimwene Adam White. Be na zenye njebo mango tujeru mane bebo. Salamu nebe nao. Akimwene saidi na mbula kabu tlegado salamu ni zoni wanafumu wane kwele kwa hati natakera hidi imenawo salamu eni mafuto adamu angoni sata oze wanyawo marlamu eni wa mazamba oze keza salamu wanyawo wanyawo nga mwapa tamena na ambu mwapa une salamu wakunukuno matabu saidi mtine minawo ziapatuje kule kubashi nyala wala washi mwaku kwa wala warubala wanaka vile mbadiri wakabu tlegado ya manisa kwa mbari wanya umarlamu ya ni zijajiloni kwa adawu jisaisi kwa majisabu umarlamu aluija nijajimiki burumbari kutukanaje ya hiti kaunga nani kuhisinyu wanya umarlamu anikisa adamu ilaru adamu mishajini ilaji te wanya wa abatiki marlamu kwa kutumazoku kala mkakula anatalinu salamu aizaki jakisoni asanunje.
0: Ia, mpaka katishe. 4 horas de 23 minutos. Estou a bochilar lendo, Anne. Alô?
2: Alô, Sigimusha hoje.
0: Sigimusha, qual é a chimene?
2: O gambé, o tipo de gerência hoje.
0: Agora, na chitamili.
2: Ei, jamani.
0: Tua manhã de ir na guaviali.
2: Ah, o meu manhã já lá vive, agora não como a paco.
0: Kalibu, kalibu, manhã.
2: Ijuzi zianga tizwari wonke vaku shukata abudu.
0: Ana waona nawe nini wewe?
2: Ah, kani na nina zone gana.
0: Ananga tuwinju wa andu.
2: Yelo.
0: Kutukululu shila gabane nga kuti tukula tuwaona.
2: Ha, alako angati mwala jitenya aga kutifika chulo kazi vijieka.
0: Izi hena. Mwende
2: tugadu mangu.
0: Karibu, karibu.
2: Basi salamu zianda ndampoche la mwajo velevu.
0: Asante.
2: Sinengu hapa nyumba jangu shuri yeta ali. Na hapo chele salamu waneche wangu alayika asaidi. Paka chesula ti mulani walangu hapa salamu.
0: Mm-hmm.
2: Paka angoni sata wansa kutete huko hapo chele salamu. Hello, basi Sirishtinu Amizi Magombo. Nampena ujamani velevu hapo chele masalamu. Ni mpaka wose pewa kuma nyingilane jini kutia. Mwenyeche la zidi wakuma bako nao. Nambi nao salamu zi jini. Salamu aleko dati.
0: Aleko salamu ashimwene kwamba kutia yabu mleshe nene.
2: Asi ya mbone.
0: Asante.
2: Asante.

0: Aniko piri.
1: Vama vendo ohirera wepo.
0: Na the chikweyo yakusala papa. Ndakupuela ka. Ai kimiru apapa lintoko kimaone kikubendi.
1: Aha.
0: Yaki husaya makaburu wani ngamba nditi wani ngamba somanja wani ngambi razova ndasala waumpawi.
1: Hello, ya narerai.
0: Eh, mosi wile umpawi. Sika oka hulila sote sini akihinyo uhawene.
1: Uhawene.
0: Chipo sa mchari chisini. Wanu ahalo kakulele.
1: Kwa kulele.
0: Hayani.
1: Buru wani.
0: Haya, wanu mwasiti ya nantamu.
1: Buru wani. Mika chuna kukuheni.

0: bakteria kakere akala mahi anguriwa ni akala mahi anhiuria ni mahi ala anguriwa ani taniwa agua potável ni mahi anhiuria ani taniwa nam potável wala salobra
1: ni asinkuihu narwa orika mahi ni hala ni chapakatoko munipuro ni nerahu ni hele
0: vaholo ohela mahao ni hala ni kunelaka wera sivolo ikokola
1: ni tomahi ni uirahu ni hala ni kapulihaka wera ni wive ashitwa anitaniwa mikrobio ni vaholo vao ni hana ni hiaka ovo.

0: De zora shkurovuma paka kumaputu.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Tico Vega, banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Nazo nkhani mchinyanja uma uno wa Jumapili, kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu. Sitima ya jina Chambo imaenda panyanja ya Lago Nyasa ya yakamoto umawa wa Jumapili linoli. Uko chopande chakhalila chuko chakuti sitimayo yabuchika yonche ndi amwelako wanthu atatu ndi wena ambilimbili asowa. Ivi pakalipano sichijiwika chiyambo chake na mphovu toli lachitikila pamuji wa Shiulo kumbamba beyi kumbali ya Tanzania yapo sitimai imachoka ku Tanzania ulendo kuntengula mboma la Lagu kuno ku Nyasa. Afotokoza kuti pakalipano ipoteka ntchito pofuna kwa peza wanthu kapena mitembo ya wanthu yawo sasokelela ndi pali gulu lachoka uma unowu kuntengula ulendo ku mbamba beyi ufuna ukapota zintchito zina ndi zinjake ndi kuthandiza onche yapeza mavuto ya wankulu wa ofisi iona zintchito za panyanja amati Intrasmar Omar Majidu wakamba kuti wanthu wena yawapulumuka chifukwa padaoneka okwathandiza mwansanga kumbali ya timaboti ito timapota zintchito ndi tina tanjiko la Tanzania ito tidatengacho wanthu wena ochita maulendo. Sitimai ibatenga tonelada zokwanira 10 kuja ziwili gali moto ziwili ndi afotokoza kuti idali sitima iyo imazungulira panyanja ya Lago Nyasa. Malo alama wana osowa ndi amasiye amati infantario ya kumepanyira pa lokalidade ya kwa Chamba apezeka ndi mavuto yosiyana siyana kwa icho apempha chithandizo ili infantario ya mpingo wa Katolika yomwe pakalipano yaunangika mwadaoneni ndi yao alama maloyaja afuna katundu osomela wa kusukulu wa ukhondo chakudya vogonela likama lawana yakhanda amasiye yao akhala maloyaja khani yakambika kwa presidente wa kunyumba ya malamulo ya boma Fatima Jaso waendela julo Jumamosi maloyaja ndi apempha chithandizochi kwa ofisi iona za anthu osowa mai ndi wana. Presidente wa Assembleya Provincial tingoti wa kunyumba ya malamulo ya boma kuno ku Nyasa wakamba kuti sipoteke ntchito pofuna kuti malo yacha yakadakonjedwa ndi wanthu alamapo achikhala movanikana pa malopa. Boma ya kuno ku Nyasa idali nkukambilana pofuna kukweza mitengo ya mvigayo. Ivi afotokoza kuti saonjezele 2.50 kilo imoji mateke lata ya 20 litros tingoti lata imoji wanthu sachilipa 60 mitikash. Ndi mitengo ya afuna kutukula zintchito za mvigayo chifukwa chokwela kwa mitengo ya vichulo va vigayovi. Kani idalinku kambika pansonkano waboma yakuno kunyasa washika siku la Alhamisi muno ntauni Alshinga ndi neneli wansonkano uja waboma yakuno kunyasa Matias Shapungu. A Matias Shapungu afotokoza kuti ivi sivitandize kutukula zichitozi ndi wanthu ifunika akhale ovana navo chifukwa chakuti umoyo ukwera. Nkhani tidali nazo umauno wa Jumapili zithela yapa kulemba ndi kusoma ine kwa Stasia Jabu Sikomo.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Ticoveca para a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. O que não não baixa lá em Canizatu, mas dule uma ou não a Jumapili. Ulxa 4, Quantinianja. Baixa lá em Caçapo, Nhamala, Tida Guriza na Gutia aí. Pamwe pa nkhaniza thuzi kuvina ndinu wokundidomvera. Amati kuti masiku siya koma yonje, pamakhala masiku yovina, masiku yodandaula ndi kuapembeza. Wena walionje amene yapeza mavuto malingana ndi kuyeka moto uko kwachitika sitima ya Chambo. Vutoli osati la mochi iyai. Vutoli la wanthu onse achikolino la Mosambiki. Tapembeze onse yawaluza abale wawo adali sitima imeneyi.

nyaya yachinjatu. Mukati mwalangu zula umwe wawana. Takamba zachitetezo cha utenda wakashuga ndi njira zachisamaliro. Pamene njatu rasuli wadali mkutika mpila umwe tingati pojisamala kwa utenda uu ndi umwe tingati pojipewa. Zimafunika kumadya

0: totofewa chifukwa utendawo siufunika kudya zvinhu vololopela. Basi hati njatu osaiwole kuti iyi programu yawana kufikani mukuchoka pano paradio Mosambike Niasa panzinda walishinga likulu la boma lino. Kwa mwe motieni chopano tikhale ndi langizo la ufulu wawana.
1: Ufulu wawana. Achinjatu lelo mungati mwa langizo la ufulu wawana. Siti jikalangu kamba za artigu 2, artigu 6, artigu 7, ndi artigu 24.

Yayati ndyathu munkati mwa langizo la ufulu wa wana tidali nkuyamvera maufulu yathu yosiyanasiyana ndi vinthu vimene wayenera kuchita mwana. Ati ndyathu langizo ili makhala nkutikambira vinthu vosiyanasiyana. Kwa mmwemwe tiyeni ndi nyimbo Kalibu.

0: pambuyo palangizwa vipacho tidali ndi njathu Ezaltina pamene wadali mkukamba za chipacho chitanidwa chilalanje. Chipacho ichi chimakhala chokoma kupunda ndipo chimakhala chowongezera vinthu vambiri mthupi mwathu ngati mmene wakambira njathu Ezaltina. Pambuyo polivela langizo la vipacho ndikungoona ngati nthawi sitilinda ya palasa njinga. Koma bwanji tikhale ndi langizo lathu lomaliza pa programu ino, langizo ili la dishi.
1: Lelo pa langizo la dishi tijikhala nkuijiwa adishi ya asili za pakhumupatu. Ndiwo kupachila langizo ili tikhala ife Delphine Lucas,
2: Monica Lucas
1: ndi Jawadu Ibra.

Yakuti sifuneka utambisha amai tikendi Isis mai iya izikomo amai izikomo amai iya ikaliko ncheko tivuta pano pachikola panch chifo cha amai funika kulemekeza amai amai duwa ngati duwa losa fote mumakala khaila ncheowana adakambao kamba kuti wana ali ngati duwa losa fote ndingati amai naoncho iyai funika umakhala wayamikila namvonjo usomatiso makuvonjetipe nyama kompyutavi chipanda walimu naoncho chopande chotika matani chopande chotika malonde cha ndi amati atasomani yapa yapa kuti bwanji yapa kuti bwanji inu mukaina kuti yapa pabla kuti mune kuti doji ngakamba kwatru amwalimu ndamana kuti iyayi osati nchimwecho lelo wanthu mainjiniya amadotoro chiko cha walimu ndi mawa sikukuya walimu tingoti sikukuya bwino namponjo sachocholele kachitutumba kadapha wanthu kambalamika ndiyelekele kadafa nchitutumba 11:24 zikomo

kala garun to na wiye pa hi o muna nara wiye riwa bulen to te ga kala ku yira kwawe ola hi yiri waka wi pa wa jere na ma pa ka sona narai.

0: masima ukwala masumanjiwa basana mvera nkala ekuzinyaya meya masipo mvera na nimpampame ana mwane nasimama iwaga Atungona nilabwila nono na himansi. Yoka letu enivi wa omasoma. Andri wa mususu, mususu wa peiwe da kweria. Mahukwala mususu kuna peiwa mkintale. Vadesi vale vale. Ana mwane nasima mayonaga. Achungona ni elabwela yo sare ya malavi. Amirabwene yao, mususu onapei wawameaya. Masoma anolia basala. Mveraya onkala kusinyaya. Ya inu wakampake ya marjina. Ya inu waka ampake ya anamapata. Wapada meyaya. Wapada baba. Owuputa musa. Atwa hinsu welo lawulawa. Amerewa mahukwala kanlele ya. Merewa mahukwala nanaramuli. Erike hikanle ya merewa ya. Awo malavi ya awo. Elabwela ya.
1: Ayanto wakala mutra punya telefoni. Alo.
2: Alo, boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Salama.
2: Salama, kan yali sai.
1: No, salama, nuru manani ni amuta punya o telefoni.
2: Nika mwera wampula emiru wa Carlito ya mito.
1: Ya Carlito, wadanto antunu wirina sipo sheni?
2: Sipo kempawe la kao kape la gimu iwe. Miss Mami.
1: Miss Mami? Mto wina tani chipona?
2: Kera para iwe ke amara kandu saina pumano ele manaka swana kardit na to tena ngiuri ena ena yine ke sipoe
1: ehe asante sana hinno kumera nchipo na bahil ken leba
2: obrigado
1: muluko achali
0: amukwasa sina majutu na namana Etuila ntaruwe no love love. Etuila ntaruwe no love love. Ana njihira wira, ana lava na mani. Masi an love love. Nkona ni mahu kwa ala. Ebula ya rupaka. Etari wa malaba.